Mmependula oshiwana sha Nyambi keyo rusuru wa Nyambi kushia wetu pendula wana mwinyo muri puno mbicho pa mupe kulamo kakarara ngatukumpe ndangi muyapuke mondatelo mukulu muwangu noshali muvalamo masamu unongo munjibiro mukushia wetu rarisa mukati kuutsukumbwa kapita na mano wetu pendula mwange na mushalishwe matusha ngotangwe nungo tatu ngwe hivirikwe ila mkuru wetu mkatike yuwa avihe ngabilo yuwa kanduko mwawahe amen ambano matuzu elevaro muhuka elevaro muhuka lirike imbuliro indi olisha hambu umwe elevetenga ni marisha tanga Yehova mwinyo wanje mitanga yenga nduko kutangunda mbino ruwele akuhe memi imbulire ngwa yama omwinyo norutu omutenya nuutuku mwamaricha metanga Yehova amina obe katutange Yehova ngwa yama ominyo vyetu wetu lalisa mukatiko utuku etupendulo bana mwinyo kumetupo viwabihe mukatike yuva katutange ngatuhibirike ngatutate gunda atuno mwinyo embondi gunda atuno mwinyo noruwele ndekupe mutanga muhibirika mutata muyorika orondeye mukuru mekuyama mekubatele mekuninga palisa mekupe avihe imbyo biwa pomatulo kulia njakuye mukumuhibirika mukumusubera gunda atuno mwinyo nganduko mwabahe oshwana sha mukuru ngachikihare neyuwe wa mukungura nalikane katupambele pumukuru mukushito uwa mulusubero mukutata sana mukuyika sana mukutenga sana mukubatera sana mawopeke peke nanduko mwabahe amen ishwana ngachito kerifio kachuhare newe wa okuhepa mbano metwapo okatangero kumake musike mukatike yuwa kauhare na washwana sya Nyambi.

0: Tshio.
1: Wo wo.
0: Wa penduka.
1: Wa mingwi.
0: Kuti rwa komaru runu kuba kwatwa na.
1: Kuti uru chongo mbya huba kumba kwatwa na ngoma chwa hiya kwa mahoro.
0: Eh?
1: Ni.
0: Na gadera na gae rike ngwadera wa.
1: Alikana. Kwa ina ruho mu ndo murume ndo mwa ina mwalimu kwetu.
0: Ni.
1: Uringo wi uringo. Ya.
0: Moka pa kwa kuna ngo.
1: Amemeka pa kwa kutubupa.
0: Eh, okay. Kuna kienda kwa maruru.
1: Kako. Maruru njako turom. Njako turom uri.
0: Oh, ndino ndino wacha ubara.
1: Ndino ndi. Ndio nde ubaro uye rodo, ubaro uye ronesa.
0: Ehe.
1: Omumwa kwatirire ingwi na odonesa de muimbo paranga boyi.
0: Ehe.
1: Flores Nightingale.
0: Omurari ngwi.
1: Chingwa. Mbamba. Okuda po po po. Oyo ileni hengu banoka. Kai Flores Nightingale.
0: Ee. Apo ujo uya ngangwi. Po uya de. Uya de pokere kanjo njo.
1: Uya ndira po marambi.
0: Ipo marambi ga wa machingu ambe uthero ukaka.
1: Gudu yona mimbiena.
0: Ochigwa ko muhonge ngwi.
1: Na kamela.
0: Gwaro no. Ngo muherero.
1: Bagubara umwashi waji
0: pe bagubara bo
1: kuye okujo kutora tapanga nduchi moka hakako
0: ko Chris Block
1: ko Chris Block
0: ehe
1: so residing la got 20 nondi o e ina one
0: e wo ngurire ye
1: ye o muhingo mumbwa apanga ba ubandu kuba okuba horira okukujo bekaliro donefa
0: ehe
1: rindi nondi uja ndio ndine iwa ruyo donefa ni
0: okuchia ngama njo netho mbeno nguru
1: ngama netho
0: ngama do netho do mbeno do nguru
1: ngama
0: netho do netho do
1: mbeno ndo ndo wale ndo ndo
0: iya kula batuwa kwenye mudhanu wacha wira macha Flores Nightingale wachi tibi miradirumu mungu mwamara peke hena kuungula mimbi miradi peke peke njo mundo mundo wama tendeka
2: iya o juwa na maji penduwa meyu wara Flores Nightingale angwi oneso nguru nguru jabu kumitrijido aja yo me pekwa pa nawambo ya chitwa kotoka mundambu wa police ochiuro o mirarimbe matutire mo mondoropa gidutwa eastern suburb possibility o marambe nge heno kungula mondoropa mundambu wa ndoropa mbo omurarimbu yo doctor Kenneth Kaunda chimo hakane no Robert Mugabe ngoma epa paida maserandungo ya o marambe to ngutwa

nyene mabaka puna peta upera na wina resen mugane o lika peke peke mute gro alanyanda uja ko batu ko jwa kada kuna mali ngale muna utwa nambia roshingira wa mbaka ro jaita mo muhuga mo sebausha olika mekole.

0: Ombe, ombe du yondu, onjembo, ohauto, omahina yoku ya tata, epaha rongombe, epaha rondu, omukadendungwa kupwa, shima akuruwa monganda, okurukwa omana pokuruo, omundungwa du moshova kamburwa, okuhuhurwa, okukaripirwa, okukuturwa omubia, nangamwa oshina ashihe shima shieta, onjamo monganda yetu. Nupokuruo kwetu, ete shinene tuungula nomeva, tuungula nomutwe, ombi tupanga navyo. Ombavu, aikoka.
1: Mupratene, orikairitha odhombudhe odhona hepero pivapa yuwa, okudha komanda gakothonda likuwa mbako mwuna liwonji uthiro mbaranga. Ondenga podongwa oisha ripo njiri po, ino shumu bachiba ithane o ukietera ombudhe njiri yo, mweri njiri yo. Okudha komanda angakolisha tanu, ombudhe mweithu muhamura chiyo muko mnene, omuro naimu muko mnene, oimu yoma atenya, oini yoma peta, ombudhe thenya, matu kietere muhamu mbali yongurova. Oroviungu na thonda, ombudhe omuhamura chiyo muko mnene, oimu yoma atenya, muhamu mbali yongurova. Omanda angakolisha tanu, uwina tukutina wakaruwe kuhumbudhe muko mnene kiyo maithani no kietu te. Nushia riema peta, matu kietere wakaruwe kitu kuhumbudhe mapeta kiyo maithani no ovishitwa vepe ya pajiva. Onomu na yombero shiuno mbudhe kutupa, onila ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe ohambume ondatu. Aruhe ondenga polongo, oishabari penye jiheripo.

0: urukepopo ova na shapo kumbundo mbandu kirombo ochinai mwa chironge ndo pupeta biapo
1: e namba no o himbari ni hingirire ba imere hingirire yuwando yaro maronga nino na ono ho o meno bechiweke shishito shiweka shi shoronesa o kulemburuka ndo donesa kushomba mberi honga yuta na imba mberi hongo the students are now apea pu imba mbe pandu kisa we have mba o bituita na kushoso midwife sa o no kushe tira o shevera mbo unashi wetu ima upandukwa o kushe ovari no maoronga neno we yu bando no hondika mo yeta no maraweka shita shiari mobisho ya o kushe o shinashi o pomba ndukiro shiri o ongendo na tupanja riso minyo yova kaendo vapanduke no una shewa wo mena provinengo vingi shiwavirira o mbiaru kovadero veni shiwavirira mbitu shomo sistema zetu o veni rumwe itwa tara kuimbova panduke umeveza kokure shinene bafo kubako virongo mbiri nguina kongotwe kodo ise paka kuno ambulanza nyima ito kumuwa sisa popedu geye po maso kupandukira ume peno uota ote umu mbo enda oriveka ipoka kwa shikengena mwekashi TV okusho mbio odongendo nda o ministerio mwera maiko njiso kutara kushashiri tumuna mbio vinambi bi etambo o de umbi no minyo bipanjara no sinene fara tungire okusha onge ndono ministry ma ipa ma yatwapo bikwa okukonjiso kushurura ndio binambi yo arume biriro bina hina ohepe wa imbodo nesa nunda ndiri honga mondondo njo yokupandukisa nokumuna rumwe o bumapea ukame o okukonjiso kuhonga mbo badero etu yaweka epopedu no do klinika tokuhe na kunuwa binambi shivambi etando do mbalibiro ya diri donde upo deja kahane rume de panjaro don bindu chinene imbio binambi ya dije mbi o usho bima tukonjiso kuhoronga nisa no kuhonga mbo bandu kumunda mbo ministro ini na kumunda mbo badero ya tiene okuhe nando ondironda shiri o dengi ota que está de tundu tweet trapera katia enemiza ngundo kutu o marure ngutu na uya tweet ene ku uhenuna do ndironda voina no bana she pambandukiro
0: sereka de hituka nje sambisho kuna no kuhepa kuli kwamba kalwe de ketu ketu to kutu de mburuki thande yuba ndiko kushara dapi
1: ndani zinene uisa ne o shona ga shuhare ne wanu de die podo ne sa danje uninga ndu okusha muhona nje de pamasabene no ku okuriro obantu mwabeanja ombango kobabere bao nokungura noupashe shina chingabeungura nokuhe na kuurwa nomerianjerero ibanga ririre wakwabe nange mwita neuhare nao
0: okuepa chinene ubratene indo era karomwashi womundu apata o sestera maru kwabishituka kura mbiha kaine kwenu na ifaimu ndo dhunguru. O sestera da muenga hino ndi sestero ndalire na. Ya, o sestera da muopuri.
2: Apo mbili mwisane.
0: Kuhepa. O awape nduka na i shima tu dhemburuke yuwa rodhone thandino ndi mumunyowe mamu ye.
2: Ay, mwisane. Eyuwa ndi ipete eyuwa enene. Elelele nyanukise o kumdeli moshi yoke na wete mbufasoshi yoke pehi. Ami mbume mgire wami sestera mbakato orwa poyada mwene na mbano mbavira sestera shipura wandu. Nu mbumba ungura ovi ungura vi une sambi e ungura no mwinyo ovi ungura vi une sa obi ungura vikuri ya njera. Kabi ungura

kondwa wahende horo mende yapanjale lo chipotha ko bahongwa hambo ndatu omberi mochomba ku lirombave kulamenwa po iyo mukamburwa ngwa manene ondingire moveta

0: thendo mirongo muvyo na muvyo mwimwe. Owambi uri kukula kunenga komandero omwe dhembi, omunyombiri ha, uri pope pa origi. Ombudi yaro vira ndamecha owamira panda waruki ya ni mutoro wana chiko chivetero, michi vita kubira ngomeyo kongorele kehimba, oko njatu, ochinene, epukiro, epako, ochomwithe, ovitoto, okahanja, ochiwarongo, okafalta, omaruru, omachete, edhorongondo, na chodhonji. Dinondi richa vare murongo na evare kumwede mbo uchiteno mbiri mwakahanja pavyondea marandero, kula muhamundete wa muho kanga, mumbari yomete ha, muho kachiru murongo na eta tumbiri mwachiwarongo pokele karuwano, kula muhamundete wa muho kanga, mumurongo na imo wa muho ka, eyu wachingere ndo kula mumurongo na mbari nga mwimwe, mbiri mwakafelta po yata teka mati, eyu vanto wina mbiri mwamaruru po komando uchiva pa, okudha mwambari nga mwandano. Oricha ine, mekara mwamachete, orovi ungura chiru mwona hambo umwe, kumwede mbimbiri mithorongo ndo piambe vile mwningirwa, okudha mwamu neto umuho kanga mwandano mapeta, othante hamurona hambo mbari kumwede mbimbiri mwachodonji, okudha mwamu neto umuho kanga mwambari yomete hapo yanga mini kwe kawari. Yadho ukura panda waruku ya ni, unganga yombavu, umutoro vana cheko chivetero, Eyungure ponelo hamo ndetu wa imwe, ombari wa ndetu, ombari wa ine, ombari wa nela, no ine.
1: Kore mbo, amimitu nino kudhako Bank of Namibia, tuwa hodho wakanda mwambanga yue kukihirina wa. Adikana, njipa wapina po utipi kukucha, tukuchiviru chimera wa chiyo chichiri mwambanga yue. Overipura na wa, avihimbi ochine ya netiku, etikuru mwambanga nambano wala iruruka chinene, muna oricheveru muni, Liro njide kukuchimutho kuchitavi nuru newina. Munao, alika nama tukulekeza kukuhino kianja ojipetrocho yoyo kuhite mwambanga, opina yoyo kakarata kwa mbanga, odhonomora ndatu zotheni nandiri kukakarata kwa yokukongotwe, onomora yoka urukonju kiro yoye, po mayuwa woye wongwa tiro, po onomora zoi wale takwa kangoze kwa yakayanjede wa, po ngama odhonomora ndashia manovine nga vihivu kuhinda, po kuhite mwambanga yoye. Nu omanombwi nga ururu chundu kwa chuyo muni nungwari au harire wanga mamundu. Alika na tithiru vinenge viyo wambanga kove rike uriti. Alika na petitha kukusha kapeno mundu guma pia kupuru vinenge viyo kuturingira mongode na wangari rumo unguru wambanga po polisi. Nove shuwa tunonongode mwake ya kea wakara numadhiri rungumo ya njo hakahana tunongode kwa mbanga po pahomba tiro kumundu nguri popedho na ove po ururu ururu matha. Okuturu ngira murungu viru tu illegalschemes@bon.com.na. Ovaru hekara kangi nwiki hiyo njeverero.

0: tino ndima tumu pemburuka ve tuno ruho de no.
1: Oh si si pasu mangiro mba tola shanda ni.
0: Ah ukashi ando andu mape wano mina kusha peno andu vengi. Mbio o inambe ya o masere etano posi ambu andu mberi pomuto kabeyaba o masere etano.
1: Obu shukwa mukatiko shuwa na moru kwa toa shodonji nguli paka mwede nga usha peno shungula shapeke wina shongada jiru social security kwa mwede na mbili pano nga wewe kuburipa na omo wano rumiro buma ya njua ngada jiru social security
0: iya shuwa na nje nga inoka muyaluva nje po community olamba peno wandu social security buma wewe kumuhongo hunga no nongando ini kusha yungula nuiya njae inomba tero lai kai yere kushavi yero andu mbe ungura social security yere te ete mbubu andaye kwa ungura mbutu haupu tumune ehupu kuhu mena kusha ndaye shimbia ni mbea puno mbuna ndumwe shima shavi ulomba pira lao dheri na wapo viungura mese inambio kakuri shino na mba pira viungura uva andu mbe anjo mba tero kwa andu
1: kwa tuji tuplatene
0: unokuni enoku hepa no kusha mwea mwe umeli ndiro mba nji no utfaha niko rure to uku hepa
1: hepa na wakini kambudu kambudu shi mbuketu timo shi wangarero mame tameta kukusha uli muna alimu koto wa lidio lomba je roroi kwa mbili pomo koto wa lidio lomba jomyo ni yoshi ungura uli isho wa ndumbiri kwa ndumbiri ndui kwa ungo mendo shuro kumakukashi ungura shoma kumakukashi ungura shoma shoma njiro wabi anjiwa kwa kurundu kuja imbio mbili pona osimo tamuno yanje warati wakati wotu kuprate no wanomu nuja na imbio tukua lapo usiti titi osha aku imbi mbili pona roleko nguda yao kamudo bako njilo kulapo mbro gombo meka mbro ya VMB nimbiri koro wede nduiro manjilo gonja piko wakurundu mejuwa rokule mbruko vi nguda po mbro tu yei hiyo shiwana o shiwana sisi ambe matuko njuko wakani no kutandu utundui kwa shiveta simeja kwa bako mbili shiwa mwanagimo kwa tuwaru ndio lomba je mba konjo shipa kazi na shiwala matukotoka kwenye natuha na sana jitere kuna shiwana wakwe bashele
2: kwa hepa nao kumukotu hili chui ni morangi ya thako mni teine maito na morongo umuhoka o mashivithiro maicha wami festus wa unjwa wa unja gachihewe nuruhuthe mashivitha kumuhoko nwala mumwa kucha ondiro njima mulu ya Priscilla Roni kama hivi mi changura ina omu ya roke kacha wana njaronguru kamumu ngondo omachi werumbi ranji omu ya roke salatia kama ripu gachihewe omoti wala thereka dhaya ripure changura omachi omu ya roke haki nume na mungonda nuhaki wala omachi werumbi ranji omu ya roke Herman na mungonda uvi wanambinga viluwe mungonda gachihewe gachithiwe karonge kauwe chimune kamatoto hao kambe hepunjwa kamuhoka poritha kuyambera mungenje kapavu mbuti kauthehwe katwe motima chuunje na sapata ovitoto avihe winanga viluve ovadhamumwe ovakwe nuviwa na vihe mbito kapafano vanache na mbito koto kumwe omaanda yehe nuvatureva rukundwa rae kyohorongo nga viluve nao omachivithironga lukuveta vinga chihewe owahuma kauve kihia tate festus wa unja gachihewe. O machivithiro wondiro gerimba cha tupate karuweze ketumecha. O machivithiro wondiro ya mama wetu Hilte Katu Isa. O machivithiro wondiro ya mama wetu Hilte Katu Isa. Uwe kusha unguri na haka piumba wa unja ihe mkathana na nongombe na kandaro Katu Isa. Obachivithi wa seven na Katuisa no vanguve, karu nanises no vanache, otene ye Katuisa, okechi uses mukarika kakarara, prata Lucas usep mukoplensa no churongo chachihe, eli uses mukauha, ben kashidai, bonika veru, kakakaku mukwambi no kathitwa chihe, kamani ki unomuni, be muna ngwathana na ngombe no vangu no vatena kahando karipa tano vana chi modofara madathire Joseph at udera mwenge mwamingere nyu kachekere po kachekere nganyoni mombora kaumba ngere ka wengi no katwa kabera chihe nduko kangotwe no chikuryoma po mo chikuryoma odofara madhehe dama mbonde ngalivu venao machivithiro ngalu kwa polo kadonganga na udhe mbadha ombo kihia kandao Katuisa okudha Moko plensa.

0: library ko mo jang bo moye
1: mm ko le ko lo nde
0: mai to ko ro moye deuri
1: o go ja babano o kana ke me apo ko ba tutamba nde no buto jo ba uto muri puri ya kofi o di na ruma mi ne ba nga to ngo mo bika uto po bika ku ka no ba ngo mboro kuro apo go ndi tshonya mo nge proyeka ndi
0: a ja bomba go kombanda ba mo so gurira mo buto kiro mo buto to ngi ba go ja mo so ka no ngo mbo titi kumo go tona mbo go ambi ka mundu uri go janga ino ko nango mbo po mo ngo kuta mara chinene wa tota kuya nyomba ngomba mberi mo chitamba rukuru de nungu mbutiti
1: wa utange mune kibare recho wa tota muma mutoro amu cha mokutu kondo ama toro rero ponga ino o wa tota le kujanga ino nguno ndo nene ne wa toma ke nini
0: o chivare lo kunda katule chivare cha tota jawiri ewe nga pi o puma tulo kuningira kucha o shangoma ene nga chitama ningiriro riri kunamba tukahama atoya kaja muto kondwa janga ino kari kondwa kia hatu kambura wengapi wengapi mena kuja wangu kuja pa kukeji pedo mundu mbuma mundu mbaka muwambi kono wangu kurongela mu mchirongo chinwe maro uwe mbutu wekara nao umbu kuja o wandu jiri jiri manjiri wanka kare jiti kare mbapira kare eta ukamono wale kare mbapira mbapu kuro kondoru mchinene mapujo kandre ko kana vandu vemwe kokora ko ari ai marambo jango pumodo gonjo kujara kandiri pitu paranga diwa bo bo kare he kujare vandu jita maningiri ronga
1: murga pita de wari sa kuja mari no pore gaina lo kuya nje lo ngombo hamu ko na indo kuja va tuta de ka tite de nje ko va tuta vare ka uju ngura ja ungura pe no va tuta mba toro vo ngombo ndo ko tita de nje ko va tuta vare
0: uju ngura ja ungura kine ne opuma tulo ko toka nei umone yechiro proyeka chikaenda odongo mondo matia nja ndona ndo matia sako atutambo garwe mbakwirika kuchaverio mabe nelo kia nja tai opuma tuko kupikira rakandi kodambono ngai loka na kuraira ko atuta alikana indundeli wa muno uwa mbolongombo teme kani molo proyeka rehe wa horombende alikana chitomanikiriro owe uwambu umuna rukuru
1: deri ngo da munyenda de ko iya efa po ma munye mwinga
0: munye ko ko efa po ko sirale ka po kuido pro ga de ko ajo ngombo
1: o ya me no ru pauri
0: ko na mo ru po ambo e mo na ru po
1: a bonye na no inyo pro ga njo ku jita fi ya me me no
0: onda de inyo pro ga nji oku ko njo ku tunduro madu jo ku joro ko ndono ndo ahunga mo ma urumbo nengi o vina munyo o chivare o chave hemo ka chinene chimo tara o tuta borongo mbonja no jari rongo mbe o kwa huko tore huko mchua na uri uja chene no kuri hupu iso chini a chapu mbago onda ando njio kucha hemo kumono yungura mohoro mende chanje o wama ya nino kuhupa noho o kupitila ma ututa o kudu nuru ututa mchua na uri a chini maduja uri ututa muri hupu
1: ongaro yokuti mukurukondole nai munika vine imoro yendo chaicha wangori hore chiwana
0: ai okuti kwera uti navi twali nombura njana nene kura desemba patimu mwana wa okahola kenga akahapo mutenya kuramba una nomere njo kakopo mwe chatatu chimatoke amekwende kune nanti ambara kwa muni nome yangu mangaro he katikish okuti makenda huko toka kucho ndengu ya hobu ndaka hapa katumune neho u romasha oka haulunga uka hapa kumio maseni na uliri maro mundu kona ucho kubikupete ipis uri umbutu na opo wajajipekara ukutiji kwa hapa po umbra juwe keimuna na hii mapecho wando wengi wa panjara makuni no yaro mangu ndi jinene mara kuchikuri na wakatiti kono janga hino mpeno mutenya chinene po mutenya maukea mara katito he emumandali mochuana katito he raro kombunda
1: wapita mwere ngeriza viti nene kumina mwende vititi na wina mikite na wanga mwina mwinyo wabi kwa kupepera na ikuwe ya nga ino wina matu hewe nda ato kwa hoku ungo venjua muna tuwa viso ngombo nana pehembo
0: hii o eraka mwende kwa kuchuana kuchuruwe ya

0: yathaka meito murongo meito no murongo na imo muhaka kulambia yanjomba kunjo kumukoto karukire waho ha kambi chimatu ingire ni nguri mo ukoto wa vitoto ko itu pumunyo yuru no gucha uri mu chirongo chine
1: oke bane sa pri kunu ka bane tero kwa sho shi pa ile kambi mo ukoto wa vitoto ukoto wa vitoto kuno munyo mu wachi ne ka kuna ka ve pela kuna mutenya u jeno ni orogo pe pera mukare un oro na wa shi ongi fi va na yeri umuntu akabatu kuri uno kaskipo uya bakumunika na umuyo romo auridi unakunjira ko wingira bazupi oshika hidi chenjeta podamba kama kana badire ko kondo warongo mbiri mu rugo biru muriri ona njo sa security commissioner bayanja o njifilo no kuja chiti ya prima ko bambacho ro nga nji uzo kushitabi chimatu ngere o nga nji ili moko to wa vitoto mokanjira tini toka paka njira posala nyo shiwa na baro mutewa kabatu ku o ngwato kero shiwa na ngashie koma kongino konji silo na peke peke nga hino shiwa na shwe chipi mburipi kwa shiwa na tuka ndirepo
2: ukule pa jinene muisane mundu moshi wa mumini kwa shiwa na nukushi harika ne shiwa na shawi toto kuma kutumisane ni lukuru kuchi harika ne mai ya munu mui nje mwe kupula mapuri yanga kupula mastrata mbati wanda tumu hepa nje ukambuhune kuri mwe kupula mbatero mwe kumuna mbatero mwuja hapo mfoko chitavi mwuna mbatero kwa zako social commissioner security commissioner huli jarika ne shuwa na shawita tume kuno maza ne mwuna kuja mamu yanda amu ya kupipera nga hino kamu ya kumungisa kufia otumele rungula no hiri wandumungula no hiri peta uka pita kwa ule huli jarika ne nje mwe kutoro njuhisa wanda mwunguri yako veto mwilo kwenye mwune kwe pabuizane Abra gaina tri mugoro jo roga ino onga beye pio sito sili pichi. O sio po pado no kuya po sia sito ari sia ku tracha o po sala isua na popea ma o lo mangra de. O ya rika ne amu puka amu ikwalwe mutu na itri po mugo twa ngira petrolo sio na o ya rika ne amuhe bana longesha mbumu wango ku to longesha pa ari ga ne sio na muhe na o veru mbumu wango ku banjo njibiri ro riuya irire ona mata po nguri po mulungu injo po sala sio na injo ndandi mugo twa ngira pe matishwa o ya ari ga ne inje amoi happening kuma za kongoro
1: komo risupi tsapa ku yakaya tete ne raka ya dimo ko twaka njira uriri uina kibe munu mo uriri ku twana to ko bambanda ko sore kutako oyinjo isha murongo chwa cha mutu murongo shiri shiri ka pena kungura peje kuja shiwa shiwa tu sema ku muko ku kumikisa to kuisa ka pe la kianga make u pija be ko bishitwa nime ngi twaka ba utu mo ngo mo mo mita ka na kungura uriri peje kuja shiwa na ma shonyo ya shiye ne ku tokuya ya sha shiye mba tika ende ko murongo ya twasha o oyonji ko mbaranga o kaisa mesa ini bano hawi ni barga ina ramu ma pitis longa no mutse gwa bruno engu no ngane je ma pitis lo uri moko twaka jiramba kuya shuma ku muna o ratio jini ga nyinga nje moko twaka jire ku muna shuma ku muna o baita ne o kaisa mesa nje moko ku muna o murari kuya ku muna mo ngo ngi no hawi na ke guru ko ngana ji osa se guti komisha na me anja o ngi bisiro nja uti le kuru o jaji ma ru mo bashi ru moko muna oja nje no ndi e zeni na chua kaire ku muna ngi ndo na ko ke muna ru kwa o ya shuma bingi ni iyo nashia basi yo ya o boba ingire bomba honge beite mo yetondi kuti sako shibeta kai nokwa kwa mwanai mwana kenda kuita meta itwa haromo honge supi pinabele ne boko lama kanjira makwenjo
0: okwe pa ho kuri ne okepe kuna ethe gomete hambo uma meito no murongo na imo muho ko munini ndio ndio murongo na evari ko mwe mbo ya tano ati zemburuka o ngwatero ye ingwi ngwari hiyo chiwa na chindi Dr. Sam Nyoma no wina iyo baro mane tamo paranga we hiyari he chuno netha mene yo embona uche arekana yo baro yendi batuke zemburuka no mundu no ko zemburo netha peke peke ndaka

Matutenge na mbulo vita na ntufa kora ndiri mo mashongo. Bo ma shangwa. Ito ambatu ya pui na ntufa kora ndiri kuma kwa mo. Kwa tukambole mba. O mbulo ndenga njiba kura mba maisha. Oveshiwa tando kumunika na wa. No kuto upshu kaende popep oruwede ero kupepe randui. Ete popep tu hingirera karo kumunika na wa. No vivara avihe imbio vimbi watovera. Oshino shiwa odoperitha detu. Veri kei shinene no unjethi wa mainya. Mautire kutha mwadondua dhana imbia. Ethere imwe no vile kuhambo umwe na muviu. No vile nga muviu na muviu. Ovoka ere. Kainde popep ndinondi omunyomo wa uri popep yerengeri mbaisha obunengendo yoshimariba onomeridira muhoko omotho kushinda oshimariba chogutotoyo thikuru yobana she uthukuyenja ombati yoshimariba kumugandi pobe kona kene kuthotai moyo njolo ye kohango lenda se diriro kongendo yoye obe mwenno kushito manyingira yombati yoshimariba shuruwedo report thupi Chamwa ruvedha pehe puli mo paranga wehi. Nove mwehe po kuhinda mbi kusha uva terwe. Oka payslip koyo oka pe oka edi no bank statement. No bank statement ha yomede vivati. Nugu imbambe hino ka payslip ori kende mwene no kuvaterwa. Ko ndenguyo shima riva sholondo wa dhanimbe mayovi milongo vitano. Okuithira ko ndenguyo mitwaro wewe mbi. Osmart TV, kangodhe kwa kainjiwa na cell phone, jido cell phone na polo laptop, kwa njibi thiromoto na pauri ya mdatu imondatu wa hambo mbari, omuvyo hambo mbari, ombari nilu hambo umwe mbari, ya ruri ya mdatu imondatu hambo mbari, omuvyo hambo mbari, ombari ombari nilu imwe, pomo tuvada kwa rungo virwe tundui, sales@kohangolenders.com, uri ya vetheroye, ruri mwema kwa mawa, Yerongeri mbaisha orutu roma kaendu roma thutiroshi mariva shi utukare o rema no vahepa uke ko shiwana yerosha ne kumwede mbui o ushatano kumbura nchi. Tuyo kuma vashari yetano yandima yomuro wana evari nu imba maisha imba pe Mapethu tiro wandupona mposta.

Omaivashi maika shita hambo mbali. Okay, ndelelo. Ovanashe, okushoma vya sharelelo nu, umurongo na rimwe, kandushima yishito umurongo na etatu, kumwethembu kumbura nchi. Nuimbo valwe, omaivashi maika shito umurongo na etatu, nunganduku umurongo na hambo umwe, kumwethembu kumbura nchi.

0: Oratio, hello.
1: Hello, dino ra manje bugwe ngari. Omongwa nge jida ge jirode, nokana nge danje jerobe yenuna. Tari ulita nya vera. Kopara bandri nyo. Eh? Eli na wa.

0: okuba komanda ngandu kulisha tano likwamba ko rwede ketu komitanda okuba mondatu ngandu chimaito no oine o mapeta
1: mugarwede ketu ngandu kuitu ni nambi
0: ehungire ivandi ketra onjithro ponando mitanda
1: onjithro ongodroga no dos kole
0: ondinge yiva jidupo ayo nongo oshamu bito peke peke
1: ete wina tukupo onjithro ongodroga no mahaga ni no uyo akadino
0: mugarwede ketu nga tuketra onjithro do manyando ponando yo mitanda
1: shuno onjithro ponando yo mitanda tutonino ngode kono moranji
0: onela ohambume oimo shipaturio onomura ombali omuvyu oimwe ombali oimwe ohambume ondatu po ombali omuvyu oimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwonferi ama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komanda anga kulishatano okaero karuwede kwe komutanda

Chirukaende na mokalwethe ketu ko mutanda mo pratene nambano shiri humota mawanga na ito mokalwethe ketu makienda ketunwa nao pothe ari anje maketunwa mo binaru mo mbia piro kupitira mba oshishima tuju sha muno donganda onde irando tubethe na ko kujavene ni ogieto mbuze ko wengo mo pratene ko kalwethe ketu nga shamorwethe matuta na uromba ketu njiri mwe mati anje ko mketu nguri ko mundambo arane thiri shwini wa arande thari anje thira irishwini ngwa murangi ove ohumburuka kako

0: singedo go baqhamko diko sa se tare ko diko wa ha tshikunong tshikoro qa go ke so direktu iqhamkoro de maqure ida amtsi amapeku nesikose mariduko anqa nqa nqa iko I ti ida ni koro nqa do go baqa go ha I ne ba ida go netesti kama nqa am no bora go handy spice aya nqa nqa si nqa ba sina do go ban anqa se bena nqa o ika tsi tsiqam ngona khuron nqa tshikoro nqa hi so security committee sa tsikene qa nqa tsuke nqa I gabe ke tohoba ne an o aisa go hina da go anqang se iye di in korono qhabe handy spice qami sets ke ne basna qam korong tsa sna go qam are ha itse ke go o aisa I ka itong ri tsing go to go batla ha se its kwetsa ama se qam korong tuna u wa sela to go bane qhab ai ka ingarap temire mama
1: ka ingarap ne meske tomi esner disa ester van noden arande sa go ka itse go tloa ga iske tsesa tsela ke dog ne qam kwe se na radio sna dala ngong se one tse fagi like a boxis is not quesa gumu. Kain Kaisa Tesa do Ua.
0: Clear the Nohobacoro, clear it the Nohobacoro, Nesco say, Maridu go ho. One old to get social security commissions Tabahu. One Aram has it, Nadiba Maya can get to go Kahati, Neko Nike. Wa city project na ra marisi se khanga iti se da ke dogo bana ba kai konsta go nha ara kai ngarap te mire
1: kai ngarap ne ra ngol se habiti sa arande nga kai so go u ga I khuike ne ti da kai se u ba sen tsa sa khuda go nwa sa ti da kai se dangi sirami a ba dara kham oa dara kap ne go ha bo ba dara kham oa ti kai dangi ti mu ga ise ke sa se a ga msi go ra ngao ga ba ke kai so go dangi ne ba so khaitse min a ba da kai sa msi kain sesa uwa oaska kain tauba uwa de toti kose
0: kan gans aruka gama baha aruka gama baha kire mama kham koro saru tsinge ne skozo ko qa tsiru ke unu skozo ko nu eh nga mko qa ari nga I khabe madi ko tsai
2: a ka se go ntunxu se ine fke to ma xa ba helena a ise stiva ka se go ntunxu se I xa o skelo ne da go nwe sa tsida go ka ise xa ga se social security sa hu taina da ni tin training and man dan training and ma nanda wi qawi pesa khait nanda wi qawi tiko nga qosa se khimens ka bin hawa si bnara di ye khu nanda wi qawa na da go xhakazen chida no ha di na da ge di ni da social media bi di kandor te pial di chida ni nga sa qasa si ba ho chida ni ansu no ne da go ho an si xhakazen qada ge si da ng hamda fa ne na mi bi abnga ige ham kho na khain ham kho ngeng obesa dira mi ho si da ng hamda ge idea I mane ba arandes nga sa da ge idea I ma chida again ne gurib khasan haru qaida dide dide ge besle da tin ne gurib ge arandes tom kona haru qadi de social security ske mut ham kwen di khemien skap program ne ba ni hobam ne gurib unisis ke sida di kai sa mesi horaka radio di hina sida ngub nga de mut ne program ha ni hobam ba da tin ne ske mi khuisa ham kwe si nga ida ge ham kwe si program ga nwa o ne si sa da ge o abira qiyu arandes ham kwe do ta du qewa na u gra I khun ge I na nesin asa kweda ge khunga ha ge khan yi du to se ma tinga ide ma ti khunga ka ti khuna muti ai choma hab am nga sa khunga ta nga un tira ngwa I khuna sa idu hab am nga sa khunga un ti hab am nga sa khura di ye khuna di tsha tsha di tsida gromi
0: kan gans ya nan ke nga I kham ko na qirira ne bakoro qirira ne bakoro kaingara marisa
3: kain karab destiny
0: I ha mi tsara go ngwa
3: ba begin go wase ska duge ngwa a rende sa go
0: o si baba ke sa ro tsinge nyu tsho go ro ka dar na ru go o khai basen
3: o khai basen da go ske maditsi khrup nga khautsi fanseni apply back so se rege go a ti tui go ye da go ro dinga o ige social security sa age tagmora apply o tsidagmo social security dasra apply o o maternity leave one sick leave one di gape seasonet ka nqa khun ibi mari o da benefit wa manga mari na tege no nwit no ma khoenya ke benefit nga mari khasna
0: okay honest ken qwa zapka

Mbrana je kutuka ndamere to kuja yabitiyo mitu mwono na hambo ndatu nguna tia pata o mapirithi letu nga o mapirithi mwana unye kurukiko kukwa kurukondwa indwi o Rwarongo kukuna o dharati o dhongana ji o NPC pamo ino ngana ji o social security o kianyo dhongi ithiro kwa shiwana

0: Jumwa hama wa hama mosto diyo yuwe njika mekstii. Kwa winambi uhingira na mudo ngatima.
1: Ya. Yeah.
0: Sime jambave irula mbino mana wa wandu. Kumbina mea itakuratiyo hina usemba wao. Kwa usia kusha hanje, ombye tietombi.
1: Onge
0: ndonji. Oyo uveruke. Oshi mariwa mo ngorongo wa yuwe muni. Munda mkonjitha uveruke murudu.
1: Njanguna.
2: Hii, oshi wana mashi tokerwa. Mashi tokerithiwa. Mexio, mini mono mocho kirithiwa. Kwadu shike peno aruye pega num pratino
1: mpeno. Aruye pratio.
2: Eya aruye pratio riji. Ami wame ngubirika na mini nguboga. Be aruko amoka waka mpakete oka therantu.
1: Arikana.
2: Jo double red rosa.
1: Mago shwe kumulewe oka pakete.
2: Ego oka pakete mamango oka pakete. Zingu oka pakete iya. Ama ami ngwe teto wana mwenye uli. Zemfe ya matu fasha matu batiro shiwana. Matu kwenye thusha. O shiwana shetu shi muhuka. Muhuka andin. Anda kumaparati nyo netha tuho mama netha nguwa. Rumbira nyo mkwaro netha nguwa ngiremba. O ngire muhuko mne muhuko.
1: Minasha.
2: Mokaluweka ketu tengo. Shiripuma ngirema shavi. O shina shietu thukuli konyi thukuli shevera. O uveruke no mishithe o mishithe vye tufo shina shimwe. Vye kashitwa shina shimwe shitwa ina peke peke. Kasho nunoho kakusho ingo kunuwa pera kiriki. Pino vina arima vino kubatira kuitha po mishithe. Uye tashitu rimbanu puna inyo double red rosa o gamba ni watu sha o affluence global. Ya.
1: Muda tuli mo minute muri shivango chirekana munjipi kuchavi tupwe nyonga nje onda rwe mamusha tukana mu pratano mupenu oh flint tupwe nyonga nje kuchavi ukakuru ndoka fupi mo minute muri ya kana kwango vingisha mabaro tuite nina ndio ni matu kunzo kwangana kwa na shimbi wina hengwa mo karwe de ketunga matu akani mongo de tuzi kusha ni yuri pima fu ni pininga ni mwako ntu tutano yo ngombo nano yuko ya
2: ya o kamba ninji ya luko kehi eraranga ndanu katiti kombada kadishe mu Afrika madusha ongana oyona yo ya ongando mbeut misho matu tsu mai okana shokape okape shikombo shi nuka shikombo shi si ya ukarerer shino bikombe binene bikombo do odo ongwe odo interlocks ya do kongana yo shito odo mburanda tuni muno matu chama tutu kuja tfashito matfitu shito matu shito mbura moje shito murona movie over venue wa company e yivandi baheruka muno oshikano shitenga tenga okwe okusha oyo ya ya damonga na uriri ohomonena oya Afrika iungulitha omiti omihomonena bihina yatfame wa mukawedoka kwa ye oka kwa yenge na kwa very pura po bahama nondunge njiva itha munongo waono shobandu ombe ombe kuna the next year the munoka tukuno turio bitha oringa no tukuna nbo shoi ko mnda wata bingina shimoka muna ko odomiri bano ya banu bo be kuna no shive no kushi owo shivero evergreen na shikuhena urumbu shikuhena shiki owo shive lipura abe shiva tora no scientist na yo shive no bonga nga peke peke babe tora omiti po bi hape omirongo komando murongo na bitatu. Biva tfamo mumwe ave ungura ave kompresa ave yanga ndaveke okushita ushavi okia kushita ushavi vidije mokarutu okote atusha otenmela orutu rwetu karu hepa okunwa kako nwa ekopiro muti aa kino kana kuheke hepa uri okuwa ungura kuwa toro vihape peke peke odo jujubi katuna dhomuno odo jingsenga katuna dhomuno odo cherry to them na komando viku kishma tuje shiku kishwa feriar muno ovi muno ovi ovi hape peke peke ete ovi ngi mutu vetu shuna shuna shia beji du chashi hape shata manaev no ete farino muti mbidem mbidem bruka na ori po etu putfe puturi mba mokleni ndoka omuti mini fakonda tfa imbira hi ondu tumuna tumnu kusha imba ina mutu ida bai ina vi bai egyptian na lo vi kwa yembo kusha na ngwaro muhepa
1: muhepa
2: Katushu. Ogusha onjo katushe gatunua lemena. Lemena nji tunaka koshua vero na nji nol faria shinene mokovet.
0: Shitorone.
2: Shitorone. Kitusho shitorone. Shemite shitorone anjo wana wakondera epi. Pothea kumundo koveta. Wandua shua kusha na wari vithukunu shitorone. Ape hamigo hoi konga nga uri marao. No mea wa lemona po. Rio shi lemune po na. Shitorone shu muka. Odo hira de. Muko hoi konga nga. Winambia o virus. Omurisebio yorutu hanjibia eruruka.
1: Eruruka.
2: O virus anjiri mokatuko. Njegu yoshini majiha ukupa. Ayike kutukara nona nishuno hani. Ohonia. Honi hanu kao nzari kana ndo na maxela honi hanjo ini ini
1: honi ini njo
2: kwa kushiko
1: njo
2: ini kushiko
1: kushiko njo
2: ini njo oyo na

0: jiri mokatiket ma oja ine bara ne nenitha pothia hanje opuya ungurirwa opuya etfrok shavi muka huka omunda uhe ngwasha kaka mibiha mpuya kaka mibina puya kaka mina usho pushike eye nguthicha feka mashano double retrosa kanjo afeka mashino ka kana choka dzidzi makitu dzino kupa huku chika kuti kuri honga uri ku kind hanje kiri kombanda mbena miaki yarura kumkwetu eye namgwana mbano mangu dama Maweza mbunu mpiko toki.
1: Maweza lorio matenga mehe ngumi wa mbunu mwa kutuwa mwa kusha. O shino shi nene tuno shina shulutenga tenga mbo uveruke. Ongendo kushi wana no uveruke wetu. Shapumba tuwa kusha tukano mishi thepeke peke moshi wana shetu. O unyamu ambu tunao uyenda maka paketi. Kakatonga nga Ngoka thera ndukuma mwishu wanga muendo unyamwa, unu unyamwa, umurongo na utano.
2: Umurongo?
1: Na utano.
2: Na utano.
1: Umbuyenda mwakamboksa anga. Unyamwa mbu unwake mweme uva uditi. Nuhanjeko wavere shiwa, rungwe tushia, ay, koshi nuvari keme mungu mnene nuke mwe ngurova. Iya, okusha, muma pehe kusha, shuwa nuke mwe. Uri diko potungi tungi tio tu shake mo toho mugo mneni ke du moronjara o motive tumbu upango rutaruhi ubate rutaruhi uno vi ovina mimi maido no kuta muno yomu kwetu ka na muni o rutaruhi kuda ko njife ngandu ko nyara o wo kortora o vi nambi tusha nga tusha o leh Vet blood lechambis and roy blood lechambis. Oji mburuyo. Na kujua mbano mekstiyo. Ngugu hena wari. Ndolo standard.
2: Etetu mbo ingris.
1: Nene mbo ingris. Wako bon free. Ya. Ombi tundu uda morutu. Okucho rutu. Roe ru hapa. Shashimati endatu kuruti endatu. Ferlora ovi ruithevi rutu.
2: Ya.
1: Ya. Okucho ambi ruithevi rutu. Mbio mutimu wetu. O haka hanitha. Okieta. O. Mbio ruithevi rutu rukwa.
2: Okuvipo matha
1: no kushaira omishithe naturally omishithe oku uto kupita morutu mena kushanya bibithe omishithe o vini vya uto kuhapa morutu kwa ii wa uto kukotoka ku mutanda we wa uto kukotoka ku rutu we kuri rutu we mwanamburu atho kukara podombura ndunatho ia okusha ojuti anja mu mutimu ku kuimbo mushithe nga mohe morutu regardless of kujoshi kwa iposhi kwa Iya, rutenga tega pumba haku kutfa pombo. Nuno hatu tundo udashi wana kusha mo otu etetuno tupa tuvari.
2: Yeah.
1: Morando mutimbi onu. Rita rero vivi ke vivari ngandu kumweve. Ii, mwezi mutiombo ya mishinga mimbaranda uri diulo. Hanyamba maende roimbo akutumba kusha. Mbwa iko iro roni. Ero ro o kaka tongo katenga shi. Mwezi mundo meha kungara. Nuno hanye umuni hiathuru na michezo mingi morudu. Baathe wanongoroti manjini pla uri. Goroti manjini suiza wa hospital ontre paushi kwa mbopo mbika na umuto mbura inenda na imuda kapita. Simba uto kumwa uri diye muno o change ngamba hina goroti ngamba unathareta mbadema. Iya okusha o komunda uveruke nao. O simba danao mokuveru kangwe munu kakumba na walino mwonjo wa ino shumundu
2: yeah
1: uriroru pare njo affluence global anji wa uto kushivitha shinge emu wanobutu hama mba kwa kwetu wina ujambwae amimba pitile mba numpirina wanu kakoshiro romba
2: nando uviru kwe kurutu anji
1: yes
2: nuina menene okuri kwa mba okulira okanepo okie kwa hama mba ni
1: affluence global ete mutu na mbutu ya unepo
2: Nambaro ngaino mokaruto tengo uri mpume ngo kietena ndi pulo ndaro chavinu simberi simba twa komune kemba maneri yo kanepo njipo mau mina kuja mika mutu cha meungira njiko mautu yo mera chachi twangwa bata muna kuja vi etu panga mu myano yugali opona ndo yoberuke korutu opona ndo yoberuke mongorongova yeah eto mamba mano mawango
1: okay meite mwa kurondera mbopo ami hita munendo pake cha uri nu hita mokoto
0: hita mbodi
1: tunoda pake cha ine I ondenga ndenga wa associate. Uyu ine nokuri kwamba ko kamba ningi no randa no do ndola eyo biri mwene thereri mwe. Opewa kambox ake mwe kumoka no muni.
2: Yeah.
1: Okuri tarera kushau. Kusha una mushi thaka ni mbuku pla poko nao. Indo rutu rue double red rose marish marushenji. Maishenji uri mo fulla kushavi ami murutu rwanje ndi muno shina chimachishenji nokuya kuwa no shikwa. Okamboza wakani, okusha na wanyo wa utu na inyo ndesendi ya nuhonertanchi. Okusha shamba tunopeke ichoisha vari njitusha promoter.

0: package. O njuta na wanda lana maybe ayo majuvie vari no mathire mufyo. Atuku po unboxa utatu. Noho amishinge ya miwe shesha nwa muni noho minakusha. Anje rumwe mo otututu katutore leshimu. Yeteshi watu wala papa katu hinene. Omundu umwe wave wana wauriji. Okushe unboxa mba utatu waime kambura. Nundu kambura kusha hivi murutu rwe. Mbano hawafo kusha muendo. Wari ito muweru kwa uriji. Ya. Opo muendo kambura no kukana njyo kamburi ito muinjo mitimpi. Anje noho wina muene nengo kurandisa mjo oka boxa anga kumukwenu warwe. Ya oka boxa anga wine no kumuna moshi mariva sho mathirevari no mirno kwe
1: 250.
0: Mathirevari mirongo vitano moka boxa shimorandisa okusha njyo omurutu rwe omonja tuyoe. Ya okusha tuya po package number 3 onjiri on business builder package. Okusha njo unjoe na no mayovi omurongo na evari neferiri mwe. Watukupe o unboxa mbui mumuenda noho usashei 50 na. Okusha nao warire omundu ngumosha na mbano wariro promoter kaparukadhi.
1: Wariro murandithi ya mbano.
0: Mbano wariro murandithi. Omuni wakano ngamburiro momitimbi. Omuni wariro mundu omuveruke uno hange no njoroka okuyenena no utongatima okuyenena okurandithi mutimbi. Ondo mutimbi omuni we kubateri. Okushe urandithi unboxa mbui noho wina. Okemwe kumo munu omo 250. Uya tuutongeshe fani.
1: Yeah.
0: Tuutongeshe fani. Turirom business owner abu package number 4. Business owner package. Injo monjo ena no $1 o mayuvi mirongo viva rinane no matere vari. $24,200. Atugu po unboxa derta. Waka enda? Parire muna ngecheva on top.
1: Yeah.
0: Dilu tenga wari promo uta uriti.
1: Ngaru muranithi. Nei wari muna ngecheva.
0: Wari muna ngecheva was toka yue. Ambano wao imeshimariwa wao utokuri hongo shimariwa wao utoku hiti shimariwa wao utoku ukunyo toro kama uweruke na mo na mo na mo
1: mongorongova.
0: Na mongorongova. Ukusha peke cha detu nda i ongwe o ondo inenda uri zintu unjo ena nado. Hanje kumbunda na shuwa vuno kuri renjo business owner peno mauwa o kampani yaro muto mauwa yenga pika na mwini
2: omurongo
0: omurongo. Ambano kampani ya utoku ukukotoka kwa kushia mbwe ove omaungurilo wenga matusha teruwa mwanambunguru business ayoe. Na mbano matui kumurungu okushia ndangi kove no mwanambungura. Okushia kudhapo business owner peke ichanji oshuu ya po wa utenga.
1: Yeah.
0: Mbu kongore na nganda ulito uwa usha vari uwa usha tatunga ndugo uwa usha murongo. Pupeno donji ambi peke peke pupeno omauye nda peke peke mauye upeno o ai imbo o vina vyaru ambano wautoku okurilexa ambano mwinjo kampani ambano. Ya hanje mengunde andere mbosha watu tutorere mbo kutwa kumurungu
1: kako mbago cha utupenye njire na kusha na yundeli yangu ngumiri umaro ndikete mba machi kusha kako muno mawa ngite kipi. Ya nuina penyene imbo o uveruke matuhungi nu o uveruke o shipatule o shitenga tenga
0: mba hakuze mbambo o mkwetu nguika na mwini mba o mnyele mga bimbeka pita hivyo wali wa vaire ko Singapore
2: na Dubai.
1: Aha.
0: Yeah. Uyu mweo mau wangu.
1: Wari kon Dubai ni twisa muno.
2: Bari mon Dubai yo shini no Singapore.
1: Wari mon Dubai, tri mon Dubai, mat muno do hembau.
0: Tete jiba tungu ndatu zwa kon God fashia atu unja karuwele o kitu. Pote kusha shiri wako tokere no mpu do mbwano vino viwa. Iya muno bimosha at. Kadena mwine chikano cha rishime ya miwumbiri metembandu.
1: Metembandu. Awe bajinen. Ubrana je momi tembali ndatu ndauriri. Mimango sha morwe ndu biha kaene kwena mama simbi hengwa. Umato hakaene mo karwe de ketunga uriri o mi tembali ndatu uri. Watokerwa.
3: Imba tokerwa.
1: E to tokerwa pora tiyo mbana injo mbero yenu. Na mana injongu no ringa hino momi te uriri ko munugu ma prati ni shima tuhungire o mbero nji. Yore tulosanji tuwa eta porati yomane hili porati shima tuungile ni inje ujipo uyenda wangu shia amu hakae nene pia ya ikuvatile upete kipi shima tuungile ni kuyungu maporati ni
3: iya akuepa mwaku wa shinene atokeru wanawa numu atokerisi wanawa iya amu

Okay, pa kuna namani ya pito murongo na hamu ndatu la piti mo hambo mbari yoma pito manene kwa lorele, kwa pepera. Njetu kaende pa muruwe rwetu nduwero mashivithiro. Kuhena kunyano rwede mbasha ndiyo ndi mwaka inapu na mima besha vishi waba. Kuhena kunyano rwede ombudho ndenga yovira nwa njimi na yomo mashangwa maipothe ni. Unenge ndo yoshimariwa, unomeri dhiri ya muhoko, gushinda. Uthukuthu to yoshimariwa shuwana shodhothi kore. Uthoki anjo mbati yoshimariwa kumukandi. Pobe kona kini na okuthuta imwe yodhon jodhoye. Oko hango lendas edhiri rokongendo yoye. Wemwe nene okushita omaningira. Umbati yoshimariwa yorubede orurepo oruthupi. Shamo rubede apehe puri mauparanga wehi. Wemwe epo kuhinda mbiko kusha uvatirwe. Oka peisle pakoyo kape ukiro kapira kwa mathutiro. Oka aidio ka urukonji ukiro. Oru turo mbanga njiro bank statement yomiedhe vivari. Nuku imba mbehi na kapisle paka apira kwa mathutiro, ori kende. Vemwe nino kuvatiro wa kundenguyo shimaria shodondo lana mimbia o mayovi o mirongo vitano, o kuhithira kundenguyo mifaro vembiu na vyo shimuno smati vyo kangodhoka enjedo wa laptop na vyarwe. Kunjithiro kumurongo, tuwapu enjedo wa mbonelo hamo ndatu wa imo katenga, o ndatu hamo mbaro muvyu, o hamo mbari ombari, o hambo umwe mbari. Po onelo hamo ndatu wa imwe, ondatu hamo mbaro muvyu, o hamo mbari, ombari, ombari wa imwe. Po kwa email adresa yetu nji, sales@kohangoleaders.com. Ori ya vedero ye, ruri mwoma ke omawa. Yaro kaenda kumurungu maisha. Orutu, roma kaendi roma thuti yoshimari wa shouthu kare. O uremane no vahe pauke. Koshiwana, yeri osha na iko mwede mbo usha tanombwi, komburanji. Hapo orwerune shumuthuto shimaria shue shombati yo utukare, po yo uremane, po yo uhepa uke, okuturu ngira mwodhombero odhona mpost. Ogusha, ii ngomawaro ngena kapitire, imbambe thutiru wa mwona mposta. O kudhako mayuba, imbambe shimuna ovanashi. Ovanashi o mawe thutua auti yeru kurunisharo murongo na rimu ende rero mae kaenda nga kumhuko murongo na etatu vanashi mawe thutua kula murongo na rimu nga kumhuko murongo na etatu kwa mwethe mbutu na ambu ikambundu o usha tano nuimbo varwe ene okula murongo na etano na murongo na hambo umwe oshima muthutua murongo na etano nga kumurongo na hambo umwe nuwarika ne puratene na wa umayua wa mathutu yowenu kukusha oheya meyua ndi heroroye. Menaro kusha oveshiwe ya meyua ndi heroroye, moo kuhanga oka. Katuna kukubati ya menaro wingi ovandu, ovenimbi ya meyua rao. Konjivithi roko murungu, tono ngodeyo sharinji, onela oha mondatu onela mbari, ondatu onela, ondatu onela, ondatu onela. Mie ya ula, onelo oha mondatu onela mbari.

0: nyo Yoshiwana, nu munao shimo puratene mo ngondorokano tubede pona pumorianga umuna kokusha ovike vina mbiru vina hepero moshiwana po mbi tuke ake ya mopo mbi matuthoki anja kombango okusharika na kamo nongombasha nei amimea njo unongombo wanje utiti nu ovengungu nawo arika nanga tuwedheko kokuja tiene no kia mathana wina noho oveunji ame ya
1: Kwepo hinene. Kaendeko?
0: Nga hirondeko. Ya. Nambano kura mambishe nengu ndambihia hitamu indepu. Ena heperondi ohunga nundu omundu. Usho personal identity yoe kukushovo ove une. O omundu rutenga mevango kukuwa ndipari thambonga mwapehe pumo unji purate nene. Kukusha rishua kukusha ove. Ovo mundu muna ndengu. Okudhake yuvandindi wa kwatwa. Ongwa eshimesha nao. Minaru kushavi omunda uheshia kwa tuwa pekara nonjoro kama metundu ndonga mwarihe. Kukusha tuwa muno kando kathandupo, tuwa muno kando kakadhona. O opewe na noho, ndiraitha onjoro ka yetundurwe. Kukushavi ondengu yue ondenga ndenga. Itha koba nene we ndinga ndava uto kukuyeta kumbande hindi uriji. So, kukusha, na manu shitwe ya kukushavi, tuhite muinde puretu rogusha vi o hapumbu undu o mundu ushikwaye. Penjene nandi upewa, penjeno kushu kwa kukusha wakwato muda ndupo mukadhona. Unontengu njinji ukara na yo, njinji kushita kukusha ove ulire po ohakara oshovandu varwe. O usha vi o uniqueness awenu mbumbu unawo, ongamburiro yue njiu na yo muvina. Mbimbiu kongorera, ongaro yue yomeri hindiro, odho ntiero odho yenduri toro rera momwinyo, movinambi wa thuvera, movinambi mbiu vanga, momapangangu vanga, omahongeronga nguudhera momwinyo, ovina vihimbi, vihieta ontengu po oundu, vitunga oundu we oshomundu. Ya. Jima tukaenda wina kwa murungo hunga na imbio o undu o vandu mbi. Purume noho muvinambi mbi wa thuvera o mundu umu uriro mundu nguye neno kumema. Purume mundu creative. Po mundu nguye neno ku omuyata tomuwa designer. Po omundu umwe o mundu nguwa thuvera ku okutuno vina. Okushe onjo dekonu jitusha nao. Ovina kusha vimunike na wavikare nombuniko ya peke omundu hime ya makare ne kumuna ehora peke ndo njo deko njo po omundu umwe unombango motutumbo no vikunwa o po omundu umwe umi atate ovitoma po omundu umwe unongo kani omundu ngo warongo henayo odo experience andandu tutora ovina vihembi ombishita mundu kukusha vi marire mundu nu yeneno ku okutunga undu we wina noho po noho porumwe o tuvedhe o shashiwaro mwashe nambano shimwendo kurushwariro mundu munene ovina viuto kurundurukanu bena waro mwashe nambano ni watoro dhontiero dhwe o mwinido kushavi mbariro mundu munene po nambano amingumbiri o shiveri shonganda po o mundu hongora munganda etundu kumaripurwa kwami oujove wauto kukara no dhontiero dharo entumo uto kurinane nanu po porumwe noho waliro munane woshiwana po wakara nondondo kaani o mahongero njekieta po vina kaani po pondondo kaani o vinambia vihembinu vishita kukusha vi o unduwe uyene no kutwara kumurungu po utunge o unduwe o vina bitunga o undu o mundu vyo ya, nga tukapite.
1: Tukaendeko.
0: Ya, nambano shima tuto kuhana o vina mbimbimbalu no kutamuna kombanda, shima tuto kutuna kushimwe. O shino shitenga ndwa shavi, o undu o mundu, utungu ngamburiro yue. O njiro mbilifa yue nu, o vina mukamburamo. O mundu porume ngu, porume ukamburamo ngamburiro kusho yo ukiriste. Po ongamburiro yokupea po ongamburiro yo muslima ngamwa injonga oshina oveshua twamoko kushavi ishi ami machinji twara koko ko murungu poshi ami mbinonga mburiro musho koshi nasho chitungo unduwe ondo mundo hesha sha utoku munangalire muhonge ngondo kene kupahere kugusha o ovo mu muslimano menaro kusha chike menaro kusha vi o waeto unduwe ko murungu imbuwo uhonge ngando obanda ve utoku shwa kugusha vi no onango muhonge ngwi daro ngaro muhingo mbiri shinda Onduwe ombuwa eta kumurungu. Ogusha muna onoho, o mundu ngamwa uhe, o shetu ngo unduwe, mongaro njasa na ngo uriri. Kushavi ove, nu mu shinene nene, imbapo napu akambura, pepo dhombwini, yanjako matha, no iva iva mupo.
1: Mm-hmm.
0: Menaro kushavi, ovandungave kushueko kushavi, ove une, nu vangai uhe. Ovandungave shueko kushavi, so, ngapo ngave kutenge, Oshashuri, po ngave kuhembe oshashuri. People must love you for who you are or hate you for who you are. O orita naura okulishatitha kwa vandu, menaro vandu.
1: Okushamba na inambano mwesha uthoku pita poru haira uliromunika imba nambano uvo munika kusho uvo mkiriste imba nambano shuwa iponaparo epupe nongambuli yarwe mwangu kutana uka kushakako nambano ulishatithe kuimbo ongambuli ronchi yarwe uthoku kurama uli osha kuimbo undue kushakako amimba kambuli amba shimbiro mkwe kurama mbo uliri kusha paoro paoro kota popa shitivi povi na ya shitivi eshuwa kusha mimba kurama mba
0: no matha uriti no matha uriti menaro kushavi o O unduo mundu, utunga iyo vomuni. Nu oveshimo tungo shina, anjove weri taro mwini, weri paha. Kukusha vi, amimemu nuko kukusha vi, imbi, ombiri vyondero yanchi. Okusho vina mbimbi momu nuko kukusha vi, ombiri vyondero yuenu, uthokuvi tida. Ondove weri pahera, ovo mwininu, kukusha mbimbi enji pwiri. Ya, shima tuka pita kwa murungu no hosha, mbasha ambano metu nuko kwa mapungo ngumbadhu nuku kuraitha kwa mbanda, ngeshita kukusha uundu wa mundu, ondi shuwa shitivi, o kapukaru ye, ongaru no vishitwa vio wa meri shintiro, o behavior ya yue. Mena kusha vi, o mbasha vi, ondengu yo mundu, itewa iyove, pwe itungwa iyove.
1: Ndengu yo mundu, ili mwama kewe.
0: Ili mwama kewe.
1: Mwaitungu, pomwe nyanyoro.
0: Mwaitungu. Po mwini nyanyaura, ovo mwini uriti. Okushavi, ongaro, shima tuheko kushavi, omeri shindiro we. Omeri shindiro we, nangalire ombuniko yoe, rutenga tenga kwa ambieto vina vivali. Mwange ngondo shimpa utoke yamba. Oshino shitenga ngunda uhia hingira kuno mundu mutu rutenga utaro ombuniko. Okushavi, ombuniko yomundu iranda. O irandisa o mundu urutenga tenga. O shino shishavari shua lumbo na kura matupurati ni kusha mashashiki. O usha ovinambi, ovinovina hepero, ombu niko yue era karue, o mambo umae piti moshinyoshwe. Ovinambi vitunga o undu wehe uriti. Nambano eteporume o shitu kara no kusha vi mbada rodo mbanda. Odo mbanda shidiri nao, dehungira moruturo mundu. Ka mbanda nji, mena agusha vi, o nandoruturwe. Noruturwe mutu, o shimblo mashwe. O munda uhe shimu ango kushashako kusha vi, shieto vi hapembi mbiri vyo. Opo vinambi modara moruturwe no. O mundu umwe shadaro mbanda, shima uto kuonja uriri. Uyanjo ndiri siro kumundu ngwa aru ngunda hea hungira kusha mavangai. Ogusha ovinanga mwavihembi matu ungura korutu retu. Nambano matu shua kusha mwakondo odo feshe nando dha nambano nda odo mbandanda hahauka. Penje ombandanju wadhara ngai kurandise. Ombandanju wadhara ngai hungire ove unduwe. Airirego kusha vi wahiki kombanda. Nambano mbanda ya hahauka kono kushua ondu makuvi. Omundu kohana kusha vi makuvi. Ami meunguro uzeu. Mwisha hidharo odo mbando odo semba. Terukura atushu wa kusha vio mbandashi ya hahauka. Aderapwa. Kusha vio kutide. Po uzene no kukutwara kukuri. Nambano ndo dha nambano dha hahauka. Omundunu indishimu na wadharo mbanda masanjo ngoro ihe po. Okura makuhe kuripehi. Nambano shute magusha vio. Nuinjo mbandanji ya dhadhariru wa kukusha. Mayu unguru shukwai. Ogusha omudharo we. Uhungirove noho rukwao. O ngaro yue yomeri shindiro noho. O perakarwe. Shimu hungire kuno vandu. Apo era karwe etwe. po era karueta avu umundungina maene no kupuratina kushamwisha chiki.

0: ebana atulipa mwento nukuthuwana nao iya nambano matuka enda kumurungu veri vika huli nguwa kashuanyo mangu kutawu chapo obi kwa mbitu ngo unduwa mundu muna muna vina mavye nino kutunga mbo unduweo shi mundu muna vina mavye nino kutunga hapu nimbio vina mbio obi kwa kula matulipratine nepa mwetuwe nyongu no mefro veri vi
1: ya oku neno kuhepa nga tuka ende kumurungu mbasha obi kwa mbie neno kutunga unduwa mundu o shino shitenga okuri ya kura rutenga kusha ove amewa mingu yuditi o hime kalira karive wami verivi po wami pasta ngondo po ove maria rutenga tenga ria kura onduwe yuditi oshino shikashu o oshino shishavari rivatera mkushavi hapo ovi kwaye biwe neno kunguro upupu puma pesha vi odo strength adwe no ovina biwe neno kunguro upupu po mbie neno kukupa omatha po mbie neno kutitha no matha undwe o strength ayu enji itidira pombanda o shinasha rwe yakura no hoko kushavi kamori ro nongo movina vi okara no tongate o shapuma pesha vi o weakness adwe o ngundi pare we o sho muntu mina gusha shinga tuli neinu atuhi binovina mbimbishiwa binovina mbimbashiwa bisoki akura ko gushavi o shinashi amihina kushiwa e pahombatero ona sho shinda shina hepero nupo pengi o putu nyono kera mena gushavi ete tubango kushiwa o vinavi ngatuka mburo shisanikero amikami o mushiwe purumwe woku hareko vina po kungurunde konta yo donde konta pinye nambano mena kusha mako shina shiri po yanje okusha nambano bisoku shina shime unguro mwini uriti pumba thero kukapa hau mundu nguma enene kunjipa o kunjipa tera po kukapa hau nongo o okusha vi o ungundi parewe rutenganu ushiwa kusha vi amamu shingundi mushina shorivi o kupaha kushavi nambando ungundi pare wanjembu mene no kuyeravi ondi shwa kapaha unongo ko kushavi uyene no kuyero ungundi pare we arika natukara no mutongatima mbuhe na shina shuva tera uri mena ushavi o mutongatima shwa kara na wo mbuhe na kukuva tera ikari ro praeta no praeta kai vateri ikunyona uriri ondu o koruseni na opuido kukatuna nangalire ko menago shanje omundu she no utonga timanu angalire omundu ware mango ku okumuviura eye menaru utonga timawe kae neno ku okubango kuviura uto ku okuri kakaturura kokusha ami pumedo kushita nao menaru kushoka na kuri ve no bikwe muho kandi na makubimbiri mu ukoto viene no kutu kupita penje abika uto kutuna kuveruke we mbutu isana kushavi o mental health ayo ushavi arikanari vatera okara no utongatima o binambi biuno matha muvyo vitidha nupaha unongo kombanda kukushavi uyenene kushavi aviha kotoka ki imbi biuno ungu ndipare navyo yakura kukushavi ami bino ungu ndipare muvinavyo rive norive nuimbi mekonjo kupaho mbatero po mepaho unongo oharire omunde penda muavihe kono enene kono enene riporu vede riakura osho mundu matu hingire undu wembwi kusha auharire kusha vi maukavathu kunyonoka uriti ondu sharwe ove noho mena kusha vi uno ungu ndipare mbwinu ove ungu ndipare mbwi kwenene kuyakura opudho kukariro kuinfluenza okukahwangwa iyo vandu varu upupu menaro kusha shiki menaro kusha vi ove hanje o unduwe neinu wa imbirehi menaro shina sho shimweshi shimwe eneno kuyeneno kurivatera okusharika nanga tukonje okurivatera muvinambi tuhena kienena imbimbi matienene nga tutware kumurungu vikakura mekondomba okanakarwe okanahepero shuwa uno kuhwanga numbalu nukukushavi o mahwangero we po o mapanga we chimai kuhanga movino vi wambima vitwaro dondando dwe ko murungu mwene no kukaenda nawo ingo mapanga we ngwe hena kienena okutwara odondando dwe ko murungu po kavena ka kavena kuku value ontenguye kavena kuimuna ovandumbo shwa kujavi kavena kuku tunganu kavena kutungo ndwe matuhingiro hungano matungiro woundu omuntu ogushavi omapanga noho yenyandorola hapo mekara no mange panga omapanga ngumaeta ontengu kwami ngumaeto value kwami omapanga ngumaenji munu kushavi amamo muntu mena kusho shino shina hepero mundu undu omuntu rutenga tenga uli o shino shina hepero movina movina vihe uliri po ngumaerire kushavi mae kupa mae mamuyeta pa munongo wokushavi muwedhe mbaye wewe ngungo shavi ubangukura ukura ndo o ondwedhu ame mbura nyimba kwa tithiro o ondwedhu kapeno kuyo katara kukusha mwene ni kuindo povi mumunu kukushavi o mundungo nu mundungu mangu kukutunga onduwe ondu hanje mashuwa kushavi o ipangara nje rivanga ye ae hali rengu kukushavi aruhe nambano ene murimo ntorera uriri ene murimo ntorera uriri ene murimo ntorera kapene ingo mundu ngiyero mkwao ariga nari pukumuna wa nupenduke nushuwe kukushavi onjira iri kumurungu nove unontengu usha o ushinasha renoho shishi ene no kieta o ontengu po o kounduwe movinashi matu ungura nga tukonjo kushanga o kujana lano
0: Mm-hmm.
1: Okushanga kuna hepero shinene uriri. Mena kushavi okushanga noho kuyeto okupupuru kwa momunyo. Kukushavi hapona mishimbeke hapo matokero kani. Menene okuturungavi. Okukara nodo resilient plan na duenu. Okusha okushanga okuna hepero. No shinguma eneno kushanga. Yeneno kushanga kara nemborwe ndi mushanga muvinave muturungire ngamwa bihe momunyo nunoho mukushanga kwengwi ripako kushavi hapo mimenene okuturunga bi muvinambi chimbakara no matokero ngamwa ehe momunyo wanje menene okuturunga bi menene okuenda ko kwapange omunyo menene okupahanga hino obakwetu porume mba unguriro shinasho amimumba putara kukushambiene noku okukaenda ko murungu menene okuturungavi oshavi opupere opana hepero mena oshavi shua shangano riporu vedero kushavi hapo mimeanga kushavi oshina shimbishi manerune opo mahongero o mahongero nguvanga o make hongero uvango kukakara no lontingri dene po ove porumo ovo mutungi hapo okutunga no hopathana ulimo ofisa yuenu, ulimo mbero yue, o shina shinga mwashi henu, shimu munu kukushavi, mashinji tuwara kumurungu, tuwako dhumbini. Tuwako dhumbini, no kea kea, kushomu ututa, o ututa we mbu mbu ungura mbu, tuwako dhumbini, o karamo kukea kea. Shiri omundu moto no make, shinene mwavanashi vetu, ovadhandu, no vakado na, o mama wetu, no otate vetu, porumwe mberi modo filter do vikunwa po modo mo filter do ututa shiva kura mambo ngaya mundu ombuni ko muhingo mbumbu wakura mamo munu kukushavi omundu ngui wanjo ntengu kushinashe okudha kushina mwinyoshe nganduku ye mwini hima munika no po vaungure ngarire moteri kushina mora ndiso kapana po shukwe ontengu yue ona hepero ovandu kushave kuria po kapana kwe hapo uyanjo ntengu njirio okuuta kumbuni koyo mbikura ile kushavi omundu ngunda ehe aria kupu oshikuria shwe rutenga tenga utara ko kumbuni ko uri ngunda ehe apura tena embo kuhungira rutenga tenga kumbuni ko njura ndi thauriti ya mutu memu nukusha asha tungunda tu suvana mati yako mapatero
0: tukaenda ko uri ujanga inombena tukakamburongo dhe mwembali ndatu puo shatu mnu anuwae na haya ngukutu na maya ngukupura poku edha tuzemba tende kumurungu
1: o okunenu kuhepa amime pata o usupi uriri ame kubanti parisa nga mwapehe pumo puratene kera kandi alikana mikura ere kushavi orairwa orairwa iyo mundu ove obo muna hepero.
0: Mm-hmm.
1: Nu unontengu. Toro ntengu yu enji. Ishinda kumpando vitu veyo ee. Itwara kihiruriano.
0: Mm.
1: Orairwa ove omuna hepero nu unontengu. Mepatana na auriri. Kukusharika na ngamwa pehe pumo pratene. Ovo muna hepero nu unontengu.
0: Kata mambo manene uli ya pehe pumo pratene. Omu ndo muna hepero nu unontengu. Dengiwe kaino kutha kwa vandu walwe vandu kako kundambi kono kiene na kove ngai nove kutuwa kochi iskeila kuchakako kushireke nove wa andera mbo wa shita vi alika na mundu wanjewe unontengu novo mundu muna hepero mpapuri mbo ya makushikeveno na molo mapuratine numa shalika na mefuro kuhepa kwa mambo mawango mae mutunu veno na molo veno na molo mashana ya ngai noko vengu uri mbo uri matupaturua mungu wala pombali no muino imwe mbali ino ndano hambo mbali pao mdatu kwa maandero nguno kanda purumu mwangu kupura poo kuweza uri vina viva limpio kupura poo kuweza uri shivuna vyalwe na vyalwe mundu watatimbo mungu shikando chale mepa hamba uri ujakako ngai ino mimba hakupura ujanu chimero romba hirole repi poo ngai ino mewa kukweza kwa kandanga uri atudu mbatu iko mungu kura matu ya mbapo hambo ndatunu wenda mwato kerwa. Wenda mwato kerwa. Hmm. Aishi TV hamu ndatu nji. Wenda mwato kerwa. Mwato nji shi TV wazongo zemu nguro wanji. Eya, mwato kaya ndapa mwenao. Tuwa ukamburo wongo zembali ndatu kwa yungu unokana wajakako mewe za poka. Nanga ponga inu unokapuri unokana kumuangu kuzuba. Wenda mwato kerwa. Kwa nje mwato nji shi TV. Wenda mwato kerwa. Wenda.
2: Hello.
0: Ni mwato kerwa.
2: Mwato kerwa.
0: Hmm.
2: Na wewe.
0: Tibatu to kerwa na wa.
2: Eh, ha, mengo kuya nyo nataki kumfuko na wetu ngo. Po sere kase. Mbano pa ngopura uya. Kondo nandoro. Keruru. Nubivezi. Bina te amuna vili mo tengu ime. Ningo mundu wandu mwenda ukura na uso kako kure na kupeta ti na uo. Tumu hatu ere mbi na bia sana. Kwa kwa njiri na uo.
0: Kwa hepa shinenda ngi.
2: Kwa hepa.
0: Iya. Mifuro veri wingo wakashi wanyo. Puli orondo kushapo. Matu ingiro unduo mundu na mbano mbo andumbo eruru mbano videde. Dune ruru na uwe bandumba hapo. Moso kufeshi ntitapi. Moso kushitapi mtune masha nao.
1: Iya. Okuneno kuhepa mundu mosha ntangi kwa mutone. Ika alika nami mbasha vi o unduo mundu utunga iyo mundu nu o mundu ngamwa uhe shehena kieta ontengu kove hina kushua kushavi mamu ungura ye pamwe o mundu ngamwa uhe uso kieto ontengu kundwe shehena kieto ontengu kove eye meku hana. Ogusha memu kambura gogusha mutu ka kamupirire oiri mwetu nangathi nga hino shituri puno vandu ogusha twasuvero vandu o oiri mwepugudo gusha vimo mwinyo kara no mirari kara no boundaries kogusha vi

0: ami meutiremba meyandiremba kokushavi uri tunge kienda ko murungu oya mina kukambura kujavi omundu weruru no vivede nuno hoshimo vango kuvatera ovandue mena kusha mo mumunyo shimatuhupu nao nonga tukunjo kutedo vandu kokushavi hapo ningo mundungu ime kusana mba watoshikwaye chimwa ngo kumuvatera mwene no ku okuhinda ko kovapange ominyo neyo shino shiwano shimba munine ovapange ominyo ni vauto kukara podo klinika mina usha pamuni kwa kokushavi o oiri mutu nangathi twavere nangwari hanje twavere olomba meno okusha imwi mosho mwithi mwi vauto kukara podo klinika inje akatutura inje ako mastala o puveri utiti nangari repo katutura hospitala no peno do ovapange ominyo Uwisha shimo wango kumuvatera kushipaha kushavende konango veka nu o humandu maveriro o vapupu shiveri anjere no kuya kura pombo pumba he kushavi o mundesha akura kushavi amimbine ruru o mkwetu shaha kukara no shina anje he wakutuka na waithapi nuna mwangu kuri muna o mundungi shia utoki akura kushavi amimbine ruru po ai mbae wame kakoro ambena muvidhe ame kakora ambena muvidhe o munduru tenga uso kia kura o ungundiparewi si okusha mawe neno kumuno ombangero mpupu okune kwepa
1: kwepa na okura matuka mbule puli ralo wetu zemba tiri kumungu ponga hinungu mawedha mawedhe shatuka hanyike shimo tatu angathi tunoiro mpupa nambano luwezo ndutuwe kufa no minuti mungu mwena tatu shatuka soko chika mungu nyungu buwa ndupe nchupu veri mawe puratine na unu ya ndumawe puratine ulire ya makushike ya mitiri rushindo masho peri mapuratine kuhepa veri wiko mambo mawango mae tununuku kutunako komundu koundu wenu mae vatere ya mambongo mawashinene mundu mutu kushuwa undu weye wakali tutu mahi angoro bombari onjinu wenda mwato kiroa wenda mwato kiroa
2: woye ngondo
1: ni mwato kiroa
2: kwato kiroa nawa neka mura uya kwaya shitonda taidhiro ime mutu ehongindo wakambura liheke kwa mwuri kukushia mwishikando hewe mutu tetuli puratine no kusha noho kana kumauhepa kukushia utweko koku puratena kuyarukira poru kwa wakiendo uri tunine konu shinene uriri mwishipewe uya katuna mdeni matufako no kusho dhano kui isako uriri wabinari hovika hunu shinene uriri o kamoka nene kwaza oka hauto oka kuruka de kuu na koo kwe uriri lika noka pa hauti yawe Onyi njuu na yonjo yue enjo uri.
1: Kwe pa shinene, anga kwa kambura mba kambura?
2: O kwe pa shinene.
1: Kwe pa mambongo, efru veri vingo waka ule waka shuanyo. Tue kufano minito ndite puo olonga ni thashawi yanjo kanomura kongoza minawe tuanike. Mambongo kuthamo katiko shuana. Undawe heko undue shishu na shu. Nga shisha te uri mundu atate. Iya shuno.
0: Omundu mori susu penungwe
1: kaendeko
0: ya omundu mori susu parisa ko koshiwana a amamu mukarere wenu nu ngamwa pehepu puma munjipaha mbiri kamwaha o ojina charwe ngahino mbie ko kupata nu ndangi no kukusha omutone museni na wa watunuko ko kushavi shishiro shwe oshwe popengi porumwe no hotura mbero vina vyo vandu varwe mbito hena kushua kukusha eye meye pontonto nchi wakonje uze upo upupumbu tekipi okusha ona hepero noho shimo vanga kukusha porumwe urimo muhungambu wa mkwenumbo alikana kunjo kukakongora nu isho shwe nga shiriro shwe amimbasha vi orairua obo muna ndengu no obo muna hepero unontengu ya peke uriri okunenu kuhepa nguruwa onjo njathirunde
1: waka nomura kwe ongwe
0: ya onomura anjo ongo theo njika kurune tundu ouliro hambu ndatu imwe ombari oine imwe olo hambu umwe mbari ombari hambu mbari ouliro hambu ndatu imwe ombari oine imwe olo hambu umwe mbari ombari hambu mbari okuhepa
1: kuhepa shine ndanki mambongo apewe waro tupratine munguruwa andino ndi uja Otra hingire fatu nukoka nako undu wa mundu. Shwe shu na shonga shishate. Lirogo muni uliri. Nuko njitho kie kutitha unduwe. Mwingo kumunika kwe. Na ingwi oku hingira kwe. Mwingo ngaru yue. Katuna kusha karandovi na vipe. Kusha unokamburu kwa kemwe. Pothi unawe nga uliro kuhoke. umuniko shi umundu mkatiko wandu ondengiro nyowe njweri po njimo pi wako wandu nambano kamuno mundu masha po namba metho kute mwangumbiro mundu mnenu wami kono wepo kuhungira wisha njitenge uliri umanumbu mbweri shindi mbweri alithako wandu umanumbu mo hungiri umanumbu mo kaenda umanumbu ulishinda ondengu maiku vada mbo wepo uli opuo iya kutakwa mika vetemburu kangondo uliri ambali puna efro veri vi kahule nguwa kashuanyo wandu watatepo wa matu virikida umuishu watu na matu mwethamo makoma wa yame xti nguwa shiunche iya

0: enda kavanganga muiveka umunika oeta macho mchezo hapa imbo amunika ujira mwiyo muko trape dukondo o kukoi ho macho yangu abera no chikwae nupuye nupuye maiko donganga mchezo wenga uka munika mauka munika oye ina ya zana ngoko bandito na chiringa betwe kompango ngamburi ronjo obe shiwa izo ngamburi ro yue nja iu nguranja nino maza kwa ambu esa wakakambura mawangamburi odarwe morido mukwae
1: morido mpupushinene
0: morido mpupushinene Mehe oshi o mambo ngomethe nini sako uri ushashiri ngamburi ronjo tara indi sha iru kuno bandu ishi no bandu mbari make wakamburi onje mbo wakamburi nai wakamburi no ngamburi ro yao njejari no masa no njipa Jehova apa be konjifo konde misa ide po masa e ante ina uyo yondito na chide hachida mbongwa yuri oye na hizo azoku chida ujabi tuwaengwa tuwango kuye kwa o masa na tupandere mu masa wetu embi muna na uri
1: nangali kwa wanashu pumu dhoku shaolume omashu ye kupika pika ngui geshi ya konga na maka atemo nganda
0: geshi ya konga na kakamuru undinga
1: wa pika pika wa hiti mwodo njuwa na mumuti hiro wa pika pika
0: ee mwodo ndorongo
1: shapiti mo
0: uthoke nda konga nda
1: kakasera
0: ereko lepo shi natamo shanja akoho okoho chi ndorongo njimu waka ayahashito chi nonokera chi ukaha mwodo ndorongo minambia sarango mwewe sabi
1: o katia mana inakuba ngo kukumana chamba mothe moyi mwenyeza o tuno obina byo tukupo hapo banashe betu mbo bakabona indi na imuhungira o banashe mbo balandu abe etirwa ngo mbe shoto amana biriro barumendu hite mu rumendu o banashe betu mbo bakabona mba abe ungurwa vi abe unguru abishi matu tazane ngo kishana mano very easy we o bakaendu ape unguru ye na ye
0: mwaje mukalo na sekuru makara kwamba te okati ina e mure kuraere we munu opa honyanda mukandu kako onyanda uliri the power kwabe eto abe ko okanjombo pongoto njombo abe ko kangombo kakambo ngacha kohoka cha kohoka mako tuka konjuo okae pongombe mokupokuru ari rumuka ndio kufandiko jikaiba uja wali rumuka endu banene parithwana ukuja nyamanji ibongono njoka iyo barumuntu iyo bakaenduri
1: ukuja oshipango cho hungiremba cho hungiro kulipatukia
0: oshipango cho wapangwana shatu ambo pungutu njua pete shina muhuko shatu nukukua huka utuako kuruo akathani kwa shikaiba ikashi thani kwa kumwashi mbushi ya rio mkai nduri ya rio vina yetu uchako nga tuzi ya rio upupu nga tuzi ya nike uri kia rio mkai nduri muhuka noho shimo kupitha mwe ya rura wako ngoto njua urundu kia
1: pangu kona we muri riso mkai
0: nduri kona muri riso mkai nduri
1: Ayo kuhepa inyangu, leta mbame na ngaso puo, matu hakaenu jikano chari, wekara na wa tizo mwenye liloka mbuge tuko miwa matalu.
0: Kuhepa.
1: Ede nabano tokere na wa, mena rota tena njambi.
2: Oh, mengo maendo, ngeri mwenye.

katereko yoyembi atuka katereko ko kobina bia abikapita atuda atura mangerebio o yamadu kwa kujete tu paturo minyo bietu ko

kwe hamere te sha yapti meeting dano ndia piti mo morong ko ngroa mi ga ndia kroa mo karwe te ketu ko njiro ga ni ni matu kroa ga ni metu no mono namba di tiketre onjiro ga mbaje chiki chino ngina matu anje ndingira peke ko mu mbi imbi o wo vakambure lego tere mo ijita meke na po doc td king td hashtag mr moroki hashtag the dog uno consider we meke tere mo ijita mbio DJ Vuyo uno consider we na jagura mako jibeta mabongo kuna mudi yovanda wina ino vina yipe kwa mpratu ngutakame ambalo shiki

Ya madumo bena manu inebe. Mwadengi so shikondo mboro unguli wambapa yo wambo. Bunge nguli po ye wa shiviti ingo muhimba wakako. We kura shova ngombeko yao shime shova nduko kako. Nove fali wakula shike shime shova nduko kawindi. Likana iye wahiko wawezo fano kongwao ino ude uku.

0: Otena njoku joshire meshiru wako murande.
1: Ten.
0: Mati hatu mupolo numera yetu. Ya, yeah. Arigane wawona wati.
1: Kurama, kuna tia po numarori. Mwache nei, mamu ipi, wanumbiri kumundabu wa chini, ngavirongere?
0: O, wanumbiri kumundabu wa chini, mawaji majitumu muna amu, natu ngavirongere.
1: Ya.
0: Yeah. Wanumbiri merariro matemba.
1: Kakarara.
0: Moka karara.
1: Ya. Yeah.
0: O 31 ngavirongere.
1: Mbiongu itatu narimu.
0: Tulipo 3 FM, hola yo 3 FM.
1: Hmm.
0: Po, hola njo 3 FM, senda njo pongwa njini ni wanji.
1: Petu ndiro mene njiripo 3 FM, senda.
0: Ndene nendu.
1: Ya.
0: Ya. O Betfly Orisha tano.
1: Sheri yengapi?
0: 29.
1: Sheri mengine na muvyu.
0: Mm.
1: Oya sheri mengine na muvyu o Betfly.
0: Mm.
1: O mirongo vitatu. Oka karara.
0: Mm.
1: O shinene?
0: O shinene sheri mwona amundatu.
1: Mwona amundatu. Opene imbara yuli.
0: Mufandiza nyonji mei anjini.
1: Yeah.
0: Njetwa heruka.
1: Mm-hmm.
0: Kuzambo ete tunovyu mba vieto vieni mpo kurandizo mbusiness ayo tena. Tuno twarongera.
1: Yeah.
0: Mm.
1: Okuje mamu nyandire ometu oporume o bandukiye kutara nyonjoro kanji ko chipeta uri.
0: Omo sala uri yo mirongo bine pomiero.
1: Mirongo
0: bitatu po bia. Okatike to mirongo bitatu pomiero mirongo bine.
1: Mbina uri mbi. Mbi marambi anu vena yambyo. Mayo.
0: Okuje matu perform uri cha tano pomataura kwamba tutupu utukumbo. Tupendukire mokakarara.
1: Mokakarara.
0: Mugagara tia nyonjorok obirongo mbyo muna washi unje kapena ngoma cho tende na yakabunda mutu mabe tonongo de gobe mabe hatwe
1: ya mari mo murukono rarongo apo chimadire mba
0: tyo mutu omwe lembo abuko chitwariko
1: mbadu
0: maruru na Kafeld
1: na Kafeld
0: gamba mabe tonongo ngote
1: ya
0: ombae na suako paka itunitho meba
1: into the album abantu bambae na bandu barongo nene mbono nishikano chirandio album ya Unvia munda mbawe kiu mponjero kanyite kimbo kujana ine mamutho kuyarwa mochana no wina mweta o karubango ko kuye nino kuchito wajitia tu yanje o hambora kanda uya ni tende ne ngunda urimo pothi ni
0: mapa uthi ni
1: e oskole ni ngunda apata ni
0: ni yapata ni uya ni uri
1: na close
0: o kudambo chino jicha kwa tunombe to school anonje tukura mene mbo matukotoka ko matumukotokere kuya mawashiri ngapi
1: yeah tubambe to school anje mama tamuno jivika ko Pengeno ine mungu na minomu kujitho kiero wa mochiwana o kuvatira rume pononji o yo skole. Eto mambo.
0: Uno mambo ono do penze landu meki anjapo skole njo mbe foltanji.
1: Oho.
0: Imbi anjima tu mkoto kere. Ya chitwa pio mauwa na uku bako shurushu skole njo yo mbe folta.
1: Skole njia karuhumba.
0: Ombate ro penepene njime ki anjonjo chimu na njia kanja kuyome wapo swago pacha kanjo rando mathireta nonga kanja kumuhepa uki.
1: Hmm. Akusha vi mwina mungu na mbino wina. Muyarura mochiwana kasho.
0: Tiarura mochiwana.
1: Yeah. Ponodichimuna chimuna imajirika kumakanyi na mathirita no wina kwa mkwetu mwepa uke. Kujia maino ukara no kangu tango ka kumakeno kumuatra.
0: Yeah.
1: Kujia njino na muhuka kujia maino kano chinda kasho.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Kwepa chinini.
0: Mm.
1: Mati ya tiki ya njio no numura thongo dhina muhake na numbiro yo ten ten ati ya trepo yare mwakarufithi kitunga nime ito numuro na mbali. Ya ombenda njia kunji yali yangia tu pari ni Shima tu vangu kumunanga kwa the trade for the expo the galantina minembika apombi ya shimu ere mbuchika ni tenina mwachano wina ponondo yukuru nito kamari yango kumu kujita kuyamuta no kinako muno mudharo no CD minembivyo adho wapimu tuarombi eto mamboka
0: mati hatu mupeko no meranjo njima tu mupenjo ombero yote ntena hiri moka tutura ya mati hatu mupeko no meranjo kuyokuma mupawa no meranduma tu mupendo
1: ya
0: ya kudambono to shimbumba cho shimbumba jima shiende eje jandondo ko bantu betu kongorera
1: yeah.
0: Kwambo chimumba cheto chikoke uchikoke na bibiri
1: yeah.
0: Ya no mbaha kuzemba onomera njo ya kana ya Amerika mekotora na njia kanene ko rupanda na njo yao monje wa mungenje Vandu kongombe ya kateta omba henjiri kukwa ima komuti wetu ko shitambo erindire tu

Jerusalem, all the way from Moroni. Ranganya, Anyalei, Narosa, Umwazagahin, Umububuzika, Mawondo, Umwazagahin, Umububuzika, Mawondo. Wami wa mama umundungu mbigara penu vandu tarambiri penu mama mbela hey, mama mbela.

onga na GONBC ikaendera kodo ngundenda okuonga okuyibita na wina okuyorokitha omurari wajibithiro mbaranga oshorupa ro NBC beba payo tininitha odongundendo odhoiri omirongo ibari na ine the yuva okuda komanda gakothonda ha ongodhe yombere oyorupa ro maranitiro po NBC onela oambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela oambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe odhondatu mbari omuvyu ondatu aruhe ondega podongwa omurari wajibithiro mbaranga.

onga neji o NBC ikaendra kodongundenda okuhonga okuchivita na wina okiyorokitha omunari mujibithiro mbaranga osherupa ro NBC beba payo tienenitha odongundendo odhoiri omirongo ibari na ine the yuba okuda komanda gakothonda ongodhe yombere oyorupa ro maranitiro po NBC onela ohambumwe oimwe ombari omuvyo oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela ohambumwe oimwe ombari omuvyo oimwe odondatu mbari omuvyo ondatu aruhe ondega podongwa omulari mujibithiro mbaranga